38 minutes after 10. Adoma show radio yesuma. Edina ngwanwana ni dibro dinyi naso. Yesu Kristo di.